2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, it says, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututunan na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. And also in Romans chapter 15 in verse 4 it says, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that through patience and comfort of the scriptures might have hope." Good day everyone, I am Rineboy Lucas from Kabakan Church of Christ in North Cotabato, here in Mindanao over in the Philippines. Isa pong mapagpalang araw sa atin lahat mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Kumusta po kayo? Kumusta po ang bawat isa sa atin? Sana po ay nasa maayos po tayo na kalagayan, sitwasyon, nung lalo na po ang ating physical health mga kapatid, no? At ligtas po tayo kung ano po ang ating mga kinakaharap na mga sakuna o mga problema sa ating buhay. And still praying for that mga kapatid, no? Sana maayos po ang bawat isa sa atin sa mga oras po ito. And for this moment, brothers and sisters in Christ, I am your host for this program, The Thirsty Soul, dito po sa Ignite Radio, na kung saan atin pong

Magandang araw sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Ako po muli si kapatid na Eugene Ascension, isang miyembro ng Abra Church of Christ at tumutulong din po ako sa gawain ng Sunville Church of Christ sa lugar po ng Santiago City, Isabela. Bago po tayo magsimula, nais ko pong kayong batiin at pasalamatan sa inyong pakikisa sa ating Bible study. Ang pag-aaral po ito ngayon ay bahagi ng pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Naway maging bukas ang ating puso at isipan upang higit nating maunawaan ang kalooban ng Diyos at maisabuhay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Inanyayahan din po namin kayo na makasama namin sa aming pagsamba tuwing araw ng Linggo mula alas 10 ng umaga hanggang 12 noon ng tanghali. Halina po at sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Umawit ng mga awit ng papuri, manalangin at magbigay ng karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon. Inaanyayahan po namin kayo at ang inyong buong pamilya, patuloy po tayong matuto, lumago sa pananampalataya at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ngayong umaga mga kapatid o sa mga oras na ito, ang ating pag-aaralan ang tapat sa maliit ay tapat din sa malaki. Lucas 16 verse 10. Ito po yung ating pag-aralan. Sabi niya po dito, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di matuwid din naman sa marami. Ito yung ating pag-aralan. Ngayon tignan po natin, susuriin po natin ang background nito. Ang Ebanghelyo ni Lucas ay isinulat ni Lucas, ang minamahal na manggagamot at kasamahan ni Apostol Pablo. Colossians 4 verse 14. Para kay Teofilo at sa may malawak na mambabasang hentel, mga taong AD 60 bilang isang maingat na manalaysay, sinikap ni Lucas na itala ng detalyado ang buhay at turo ni Kristo, kabilang ang kanyang mga talinghaga tungkol sa yaman, pananalapi at pagiging mabuting katiwala. Ang ating teksto ay bahagi ng isang serye ng mga aral ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinasaksihan din ng mga Parsiyo na ayon sa Lucas 16:14 ay mga maibigin sa salapi. Ang Lucas 16 verse 1 hanggang 9 ay naglalaman ng talinghaga ng tagapamahalang di matuwid, isang katiwala na bagamat hindi tapat at pinupuri dahil sa kanyang katalinuhan sa paggamit ng makamundong yaman upang ihanda ang kanyang kinabukasan. Sa halip na hikayatin ang kawalang katapatan, ginamit ni Jesus ang talinghagang ito upang ituro ang kahalagahan ng matalinong pag-iisip at paghahanda para sa walang hanggan gamit ang mga bagay na pansamantala. Ang talatang 10 ay isang maxim o kasabihang bumubuod sa prinsipyong ito. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di matuwid din naman sa marami.
ang mga sumusunod na talata sa 16 verse 11 to 13 ay napakalawak nito. Kung hindi tayo tapat sa di matuwid na kayamanan o salapi, sino ang magtitiwala sa atin ng tunay na kayamanan? At sa wakas, sino man ay hindi makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. 16 verse 13. Ngayon, tignan natin yung ating pag-aaralan. Ano yung keyword ng study na ito? Una, yung tapat. Maasahan, may integridad, hindi nagbabago ang saloobin kahit walang nagmamasid. Ngayon, yung term, yung word na kakaunti, ang pinakamaliit, pinakamababang antas, mga bagay na madaling baliwalain o ituring na hindi mahalaga. Ngayon naman, yung word na marami, malaking gawain, malaking responsibilidad o pagpapagkatiwala. Ngayon naman, yung salitang di matuwid, hindi makatarungan, walang integridad, walang dangal sa maliit na bagay. Ang saligang katotohanan dito ay malinaw. Ang katapatan o kawalan nito ay hindi natutuklasan sa malaking pagkakataon, kundi sa mga munting bagay na araw-araw nating hinarap. At ang pattern na nabubuo sa maliit ay siyang ring lalabas sa malaki. Ngayon, tingnan po natin yung layunin ng ating pag-aaralan. Ang katapatan ay hindi sinusukat sa laki ng gawain, kundi sa integridad ng puso. At ang taong tapat sa maliit na bagay ay siya ring magiging tapat sa malaking bagay. Dahil sinusuri ng Diyos ang ating puso sa pamagitan ng mga munting bagay na kadalasay hindi natin napapansin. Ngayon, ano yung purpose kung bakit natin ito pag-aralan? Ang layunin ng mensaheng ito na malaman natin na ang munting bagay ay hindi walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Paniwalaan natin na ang katapatan sa kaunti ang siyang pundasyon ng katapatan sa marami. Maramdaman ang halaga ng bawat munting pagkakataong ipinagkatiwala sa atin. Oras, tungkulin, salita ng Diyos at ang buhay nating lihim. At pasyahan ngayong araw na maging tapat sa mga bagay na ito kahit walang nakakakita. Ngayon, tignan natin, mga kapatid, pag-aralan natin ito. Marami sa atin ang naghihintay ng malaking pagkakataon upang saka lamang magpakita ng katapatan. Inisip natin, kapag nagkaroon ako ng mas malaking trabaho, doon ako magiging seryoso. Kapag mas malaki na ang ipinagkatiwala sa akin, doon ako magiging responsible. Samantala, sa mga maliliit na bagay ngayon, sa pagdating sa oras, sa pagsunod sa maliliit na tuntunin, sa pagtupad ng maliliit na pangako, madali nating baliwalain dahil sa isip natin, maliit lang naman ito. Hindi ito mahalaga. Ngunit ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Sa Lucas 16 verse 10, matapos ang isang talinghaga tungkol sa pananalapi at pamamahala, sinabi ni Jesus ang isang simple ngunit malalim na prinsipyo. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di matuwid din naman sa marami. Ngayon, ibig sabihin,
hindi totoo ang iniisip nating hihintayin ko munang dumating ang malaking pagkakataon bago ako magpakita ng katapatan. Sa halip, ang katapatan sa malaki ay hindi nagsisimula sa malaki. Nagsisimula ito sa maliit. At kung tayo hindi tapat ngayon sa maliit na bagay, walang dahilan upang paniwalaan tayong magiging tapat kapag dumating ang mas malaking responsibilidad. Kaya sa mensaheng ito, ang una sa ating serye, tatalakayin natin ang apat na larangan kung saan sinusubok ang ating katapatan sa mga munting bagay, ang ating oras, ang ating tungkulin, ang ating pagsunod sa salita ng Diyos, at ang ating pag-ugali kahit walang nakakakita. Simulan natin. Unang lesson, katapatan sa oras. Ang oras ay isa sa mga pinakamaliit na bagay na binibigyan natin ng kaunting pansin. Subalit ito rin ang isa sa mga pinakamahalagang tanda ng katapatan kung paano natin ginagamit ang bawat minuto, oras at araw na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay isang direktang salamin ng ating puso. Walang taong biglang maging tapat sa malaking gawain kung siya'y nasanay munang sayangin ang bawat sandaling ibinigay sa kanya. Ayon sa Efeso 5:15-16, sinabi ni Pablo, "Mangag-ingat nga kayong lubos sa inyong paglakad. Huwag gaya ng mga di pantas, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama." Ang salitang samantalahin dito ay nangangahulugang bilhin, tulad ng isang negosyanteng maingat na gumagamit ng bawat pagkakataon. Ang oras ay isang regalo mula sa Diyos na hindi nating maibabalik kapag nasayang na. Hindi tulad ng salapi na maari pang kitain muli. Ang isang minutong lumipas ay hindi na maibabalik kailanman. Isipin natin, ang isang empleyado laging huli sa trabaho at nagsasabi, ilang minuto lang naman ito. O ang isang mag-aaral na palaging nagpapaliban sa paggawa ng takdang aralin, iniisip na may panahon pa naman. O maging ang isang mananampalatayang laging inaantala ang kanyang oras ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos sa dahilang mamaya na lang pagod pa ako. Sa ganitong maliit na pagkakataon, sinusubok ang ating katapatan. At kung hindi tayo tapat dito, paano tayo magiging tapat sa mas malaking tungkulin? Ang katapatan sa oras ay nangahulugan ng pagiging maagap, pagtupad sa itinakdang oras ng pulong o gawain, at gagamitin sa bawat sandali kabilang ang ating oras kasama ang Diyos nang may disiplina at hindi basta-basta. Ito ang unang larangan kung saan lumalabas ang ating tunay na katangian. Dito natin pinapakita kung paano natin pinapahalagahan ang oras, mga kapatid. Sunod, ikalawang lesson, katapatan sa tungkulin. Ang ikalawang larangan ay ang katapatan sa tungkulin. Ipinagkatiwala sa atin, maging ito man ay malaki o maliit, kilala o hindi kilala ng iba. Isang magandang halimbawa nito
ay si Jose sa aklat ng Genesis. Bago pa man siya naging punong ministro ng Egypto, siya ay naging alipin sa bahay ni Potiphar. At pagkatapos bilang bilanggo sa kulungan sa Genesis 39 verse 2 and 4, mababasa natin na ang Panginoon ay sumasa kay Jose. At dahil sa kanyang katapatan bilang alipin, ipinagkatiwala sa kanya ang buong sambahayan ni Potiphar kahit sa kulungan. Siya'y muling ipinagkatiwala ng tagapamahala. Genesis 39 verse 22 hanggang 23. Dahil sa parehong dahilan, siya'y tapat kahit sa pinakamababang katayuan, kahit walang kasiguruhan kung kailan siya makakalabas. Ngayon, sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 4:2, bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Hindi sinabi ni Pablo na kailangan maging matalino o mahusay magsalita o mataas ang katayuan sa buhay. Ang hiniling lamang niya ay katapatan. Ang katiwalang tapat sa maliit na tungkulin ay siya ay magiging tapat kapag binigyan ng mas malaking responsibilidad. Kaya hindi binigyan ng halaga ni Pablo yung estado natin sa buhay. Kung ikaw man ay sikat, kung ikaw man ay matalino, kung ikaw man ay mayaman, kundi binigyan niya ng pansin yung pagiging isang tapat. Tapat lamang yung kanyang hinihiling para sa atin. Wala nang ibang hinihingi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Isipin natin ang isang katulong sa opisina na tapat sa paglilinis, sa pagbibigay ng t-shirt, sa pagsasagot ng telepono. Mga tungkuling itinuturing na hindi mahalaga ng iba. Ngunit ginagawa niya ito ng may buong integridad. O isipin natin ang isang voluntaryo sa iglesia na araw-araw ay nagliligpit ng mga silya at naglilinis ng mga banyo bago at pagkatapos ng bawat serbisyo kahit walang nakakakita o nagpapasalamat. Ito ang klase ng tao na inihahanda ng Diyos para sa mas malaking gawain. Hindi ang taong naghihintay lamang ng dakilang tungkulin bago magpakita ng sigasig sa kanyang buhay. Sunod mga kapatid, pangalawang lesson, katapatan sa salita ng Diyos. Ang ikatlong larangan ay ang katapatan sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa malalaking doktrina, kundi maging sa mga maliliit na utos o katuruan na madali nating baliwalain. Ngayon, tingnan natin sa Santiago 2:10. Sinasabi, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isang kautusan ay nagiging makasalanan sa lahat. Pinapakita nito na sa mata ng Diyos, walang maliit na pagsuway. Ang bawat bahagi ng kanyang salita ay mahalaga at ang ating pagtangi sa isang maliit na bahagi nito ay maaring magbunga ng malaking pagtalikod sa katotohanan. Ikalawang Timothy chapter 2 verse 15. Hinihikayat tayo pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Magagawang walang anumang ikakahiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ang katapatan sa salita ng Diyos ay nangangahulugan ng pag-aaral, pagsunod at pagpapahalaga rito sa maliliit na bagay
ng ating pang-araw-araw na buhay, hindi lamang sa mga malalaking pagpapasya, kundi maging sa maliliit na usapin ng ating pananalita, saloobin at pag-uugali. Kung ating pinapayagan ng ating sarili na kompromiso sa maliit na bahagi ng salita ng Diyos, halimbawa, sa maliit na kasinungalingan, sa pagsuot ng damit na hindi angkop, sa panalitang hindi kaaya-aya, sa pagchichismis na tila hindi na malaki. Unti-unti tayong nasasanay sa kompromiso hanggang sa dumating ang mas malaking pagsubok at wala na tayong lakas upang tumindig para sa katotohanan. Ito ang babala ng ating teksto. Ang di matuwid sa kakaunti ay di matuwid din naman sa marami. Sunod mga kapatid, lesson number 4. No? Katapatan kahit walang nakakakita. Ang huli at marahil ang pinakamahalagang larangan ay ang katapatan kahit walang nakakakita. Ating pag-ugali kapag tayo'y nag-isa, kapag walang tao ang nagmamasid sa atin. Ngayon, bumalik tayo sa buhay ni Jose sa Genesis 39 verse 7 to 12. Hinikayat siya ng asawa ni Potiphar na makiapid sa kanya sa isang sitwasyong walang ibang tao ang nakakaalam. Wala doon ang kanyang asawa, wala doon ang kanyang ama, wala doon ang kanyang mga kapatid, wala doon sinumang maaring makasaksi. Ngunit tumanggi si Jose, sinasabing, paano nga kung gagawa ng malaking kasamaan ito at magkasala laban sa Diyos? Genesis 39 verse 9. Alam ni Jose na kahit walang taong nakakakita, ang Diyos ay nakakakita at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang tumakas at manindigan sa kabutihan. Ngayon, tingnan natin yung turo din ni Kristo sa Mateo 6:6 tungkol sa panalangin. Sa lihim, datapwat ikaw, pagka manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Ang tunay na katapatan ay hindi nakadepende sa presensya ng ibang tao. Ito'y bunga ng isang pusong nabubuhay sa harapan ng Diyos sa lahat ng oras sa loob man ng silid o sa gitna ng maraming tao. Isipin po natin ang isang empleyado hindi nang daraya sa oras ng kanyang trabaho kahit walang CCTV o kamera o supervisor na nakatingin. At isipin din natin ang isang mag-aaral hindi nang daraya sa pagsusulit kahit madali para sa kanya na mangopya o makalusot. Isipin natin ang isang mag-asawa na tapat sa isa't isa kahit malayo sa isa't isa dahil sa trabaho. Walang nakakaalam kung sila'y mandaraya man o hindi. Ito ang uri ng katapatan ng hinahanap ng Diyos, hindi ang pagganap sa harap ng tao, kundi ang integridad na taglay natin kahit tayo'y nag-iisa, mga kapatid. Ngayon, natapos natin ang mga bagay nito. Ngayon, sino yung mga magandang halimbawa na dapat nating bigyan pansin para ma-motivate po tayo para gawin natin ang mga ito? Ang apat na larangan na ito ng katapatan
sa oras, sa tungkulin, sa salita ng Diyos, at sa lihim ng buhay, ay lahat nakikita natin ng ganap kay Hesukristo sa loob ng 30 taon. Si Jesus ay namuhay sa Nazaret bilang isang karpintero tapat sa mga karaniwang tungkulin bago pa man siya sinumulan ang kanyang pangpublikong ministeryo. Walang saksi sa karamihan sa mga taong iyon, ngunit siya ay tapat sapagkat ang kanyang katapatan ay hindi nakadepende sa pagkakita ng tao. Filipos chapter 2 verse 8. Mababasa natin na si Kristo ay nagpakababa at namatay, oo. Sa kamatayan sa krus, siya ay tapat hanggang sa katapusan sa pinakamahirap na tungkulin dahil sa kanyang pagmamahal sa Ama at sa atin. At sa Apokalipsis chapter 1 verse 5 at sa 19 verse 11, si Kristo ay tinawag na ang saksing tapat at totoo. Siya ang perpektong huwaran ng katapatan sa maliit at sa malaki, sapagkat si Kristo ang nabubuhay sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Galatians chapter 2 verse 20. Ang kanyang katapatan ang siyang pinagmumulan ng lakas natin upang maging tapat din sa ating maliliit na bagay. Hindi natin ito magagawa sa sarili sa sariling determinasyon lamang. Kailangan natin ang biyaya ni Kristo na kumikilos sa atin araw-araw. Para sa bawat mananampalataya sa mga nakikinig ngayon, suriin ang paggamit ninyo ng oras araw-araw. Gawin ng buong puso ang maliliit na tungkulin. Sundin ang salita ng Diyos kahit sa maliliit na bagay. Manatiling tapat kahit walang nakakakita. Para naman sa mga pamilya at trabaho, mga magulang at anak, maging tapat sa maliliit na pangako sa isa't isa. Sa trabaho, dumating sa oras, tuparin ang maliliit na gawain ng buong ingat kahit hindi ito napapansin ng amo o katrabaho. Para sa mga kabataan at estudyante, huwag mandaya kahit sa maliliit na pagsusulit. Gamitin ng mabuti ang oras ng pag-aaral. Tandaan na ang pag-uugali ninyo kapag walang nakakakita ang tunay na sukatan ng inyong katapatan. Para naman sa mga leader at naglilingkod, huwag hintayin ang malaking ministeryo bago magpakita ng katapatan. Maging tapat sa mga munting gawain sa lingkod ng tanawin, sapagkat dito rin sinusuri ng Diyos kung karapat dapat kayong pagkakatiwalaan ng mas malaking responsibilidad. Para naman sa mga hindi pa mananampalataya, marahil nararamdaman ninyong hindi ninyo kayang maging ganap na tapat sa lahat ng bagay, tama kayo. Walang sinuman sa atin sariling lakas ang may sapat na katapatan. Ngunit si Kristo naganap na tapat ay nag-aalok ng kanyang buhay bilang kapalit ng ating kawalang katapusan sa pamagitan ng pananampalataya sa kanya. Kayo'y binibigyan ng bagong puso na may kakayahang mamuhay ng tapat. Mga kapatid, natutunan natin mula sa Lucas 16:10 na ang katapatan ay hindi hinihintay ang malalaking pagkakataon upang magsimula. Nagsisimula ito ngayon
sa mga maliliit na bagay sa atin, oras, ating tungkulin, ating pagsunod sa salita ng Diyos, at ang ating pag-ugali kahit walang nakakakita. Ang taong tapat sa kakaunti ay siya rin magiging tapat sa marami. Ngunit ang taong walang integridad sa maliit ay hindi rin magiging matuwid sa malaki. Kahit gaano pa siya kalaki ang pagkakataong ibinigay sa kanya, kaya't ang tanong ngayon ay paano ninyo hinaharap ang munting bagay sa inyong buhay ngayon? Ito ang magpapakita kung ano talaga ang nasa loob ng inyong puso, mga kapatid. Ngayon, panawagan sa atin, mga kapatid. Ngayong oras na ito, hamunin ko kayong suriin ang isang larangan sa inyong buhay. Oras man ito, tungkulin pagsunod sa salita ng Diyos o ang inyong pag-ugali sa lihim. Kung saan kayo'y hindi naging ganap na tapat, huwag hintayin ang malaking pagkakataon. Magsimula ngayon sa maliit. At kung sa puso ninyong alam ninyong hindi pa kayo tunay na kilala si Kristo bilang inyong tagapagligtas, ngayon ang araw o oras upang lumapit sa Kanya. Siya ang tanging ganap na tapat, at sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya, tayo binibigyan ng lakas na mamuhay ng tapat sa maliit o sa malaki. Ngayon, mga kapatid, kung nagustuhan po natin ang mensahe ng Panginoon sa mga oras na ito, hiling ko lang po sa inyo, like and share lang po, mga kapatid, para tayo'y pagpalain ng Panginoon sa mga oras at susunod na araw, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Muli, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Tayo po'y magsiyuko at manalangin. Ama sa langit, salamat po sa inyo, salita, na nagtuturo sa amin ng kahalagahan, ng katapatan sa maliit na bagay. Patawarin ninyo po kami sa mga pagkakataong binabaliwalan namin ang mga munting tungkulin, at pagkakataong ibinigay ninyo, bigyan ninyo po kami ng lakas ng inyong espiritu upang maging tapat sa aming oras tungkulin sa inyong salita at sa aming buhay kahit walang nakakita. At dalangin din po namin na patawarin niyo po kami sa ngalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Igniters, welcome, Igniters, to our programming. In this hour, we have the Bread of Life with the Brother Edgar Igniters from Ilagan, Isabela. So this is your Brother Lizar. He's reporting live here from our Ignite Philippines studio. And greetings to each one of you wherever you are right now. So now, Igniters, the Bread of Life with Brother Edgar. Have a blessed evening to you, Brother Edgar.
2: Muli, magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid, sa Ignite Radio. Narito muli ang iyong kaibigan at kapatid from Bliss Village, City of Ilagan, Isabela, Brother Edgar Licudini. Salamat muli, kapatid na Eliasar, at sa ating kapatid na Kirk Panke, na siyang nagmamanage ng ating radio. So, sa gabing ito ay tayo po'y magpatuloy sa ating pag-aral sa salita ng Panginoon. Kung naalala po natin, noong nakaraan ay napagtanto po natin na mayroon pong tinatawag na strange spirit o kaya evil spirit na siyang gumagalaw sa panahon ng tinatawag natin ng panahon ng ating Panginoon Jesus, at ito'y kanyang pinalayas. Kaya ito ay tinatawag natin na problema sa kasalukuyan na nangyayari sa ating paligid. Ito nga ang tinatawag po natin na bagay na ating pinag-aralan. Ngunit ngayon ang ating gagawin naman ay ano naman ang para sa atin. Kung ito po nangyayari sa mga tinatawag po natin mga ibang tao, sa mga hindi Kristiyano, sa hindi mananampalataya, ano naman kaya sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, sa sumunod sa ating Panginoon? Kaya yung tanong nila ay pwede bang ganun din ang mangyayari sa buhay ng tao? Kaya dito po sa atin sa sistema po ng Kristiyano ay meron po nahating dalawang kaisipan patungkol po sa tinatawag natin banal na espiritu. Dahil ang papasokin pa natin pag-aralan ngayon yung word na kung ang mga masamang espiritu o tinatawag natin mayroon mga pumapasok sa katawan ng tao base po doon sa atin na pag-aralan, sa Kristiyano kaya ano naman ang mayroon na dapat po natin tignan? Bagamat sabi ko nga, ay tinatawag natin na hati sa dalawa, mayroon yung naniniwala ng word na ito ay pumapasok at yung isa naman ay hindi. Kaya, pero mahalaga natin titignan ay tayo po ay may paniniwala na ang presensya ng Panginoon ay mayroon. Kaya ang ating pag-aralan ay indwelling na sa atin ng tinatawag po natin na pag sinabi kong indwelling ay ito po ay depende sa ating pagbasa, pero ang gusto kong i-point ay ang Diyos ay kasama po natin sa ating buhay. Okay, simulan po natin sa aklat po ng unahin po natin ang patungkol sa ating Panginoon Jesus. Ano po? Sa aklat ng Juan chapter 17 verse 23, sabi po ng ating Panginoon Jesus, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. So yung statement po dito, ang ating Panginoon Jesus ay nagsasabi na kanyang binabanggit niya sa verse 23 na ang Diyos, Ama, nakausap ng ating Panginoon Jesus sa kanyang panalangin sa John chapter 17, ay sabi doon, ako'y nasa kanila. Ikaw ay nasa akin. So dito po nagpapakita na ang ating Panginoon Jesus ay nasa atin. Kaya lang tanong ko minsan ay tiyatawag po natin, ito ba ay nasa loob o nasa labas. Pero point ko, ang gusto ko lang gamitin sa indwelling ay the word, hindi ko gagamitin yung word na pagpasok, kundi relationship sa ating Panginoon. Paano ba? Kaya pag tayo ay na kay Kristo, Jesus, ibig sabihin tayo po'y may ugnayan. Meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat pag sinabi po natin tayo sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, ay tayo po ay nagpasakop sa kanyang kapangyarihan, kanyang kapamahalaan, at nagkaroon tayo ng ugnayan. Ang ginagamit ko po ang isang ilustrasyon patungkol po rito sa kung bakit ko ginagamit yung word na relasyon natin sa Espiritu, sa Diyos, o sa ating Panginoon Jesus ay yung ugnayan po natin. Kaya sabi yan, siya ay nasa atin, tayo nasa kanya, at etc. Kaya sabi po doon sa Roma, chapter 8, verse 10, kung titignan po natin, sabi po riyan, ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang iyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang iyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. So, ibig sabihin, sabi ni Paul diyan ay nasa inyo si Kristo. So, pag sinabi natin nasa inyo, ibig sabihin ay mayroon tayong ugnayan, mayroon tayong relasyon sapagkat ito po ay binabanggit siya ay nasa akin. Okay? So, ito'y pinapakita. Sabi po riyan sa Roma chapter 8 verse 10 maging sa Galatia chapter 2 verse 20. Sabi po riyan sa Galatia chapter 2 verse 20, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Dito po sa talata nito ay nagpapakita, hindi na ako. So, the word sa English kasi ay, but Christ lives in me. So, hindi niya sinasabing siya ay pumapasok sa loob ng aking katawan, kundi siya ay pumasok sa aking katauhan, sa aking buhay. Pag sinabi kong siya pumasok sa aking buhay, ay tinatawag natin, ako ay nagkaroon ng ugnayan, relasyon sa kanya. Na ibig sabihin, ang naghahari sa aking buhay ay siya. Gusto kong gamitin yung ilustrasyon ng isang mangaral sa English. Sabi niya, sabi nila, we want God as a resident in our life. Sabi niya, yung ang Diyos daw ay nakatira sa atin, ngunit hindi siya ang president, residence lang. No. Kaya sabi doon, tatawag natin yung word na tayo ay mayroon relasyon sa Diyos, ibig sabihin hindi yung siya ay tumira, ay word lives in me, but tayo ay mayroon ugnayan, ibig sabihin yung kanyang mga prinsipyo, yung kanyang alituntunin ay siyang ating sinusundan. Kaya pinapakita na siya ang mayroon

sinasabi riyan sa Galacia na Christ lives in me, ay tatawag natin siya ang nagahari, siya ang tatawag natin may control, kaya ako'y nagpapasakop sa kanyang kalooban. Hindi yung tatawag natin na gusto kong comparison kasi ito ginagamit ng iba, kaya ito'y dito nag-aaway ang mga nangangaral. Sabi doon ay the word na pumasok o hindi. Yung word indwell kasi ay nasa loob. At andyan, kaya sabi ko, hindi ko ginagamit yung word indwell, kundi ginagamit ko yung word na relationship in Christ, in God. At hindi kinakailang papasok. Ano po? Kaya dito sa Colossians chapter 1, verse 27, ako'y naniniwala na karamihan kasi sa atin pinag-awayan yan ng statement. Pero, okay. Colossians 1:27. Sabi po rito sa Colossians 1:27, inibig ng Diyos na ihayag, okay, 27, inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Itong hiwaga sumain niyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ang Diyos doon sa kaluwalhatian. Kaya dito yung word na kasama natin, sumain nyo, si Kristo dahil okay. Yung verse 27, maliwanag na sinasabi doon na tiyatawag natin, sumain nyo si Kristo. So, nasa atin daw si Kristo. So, pag sinabi natin nasa atin, ay ito yung tiyatawag po natin problema sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kumisan ay mga tiyatawag po natin spiritual ay ginagamit natin the physical sense kaya yun pong ating problema. At tatandaan po natin, pinag-usapan po natin ay ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya dito ang aking unang binibigyan diin, ang presensya ng ating Panginoon Jesus ay andyan, kaya ako'y naniniwala na siya'y present sa aking buhay, na siya'y tiyatawag natin nagahari sa akin, kaya sinasabi ko ang Panginoon Jesus ay nasa akin, pero hindi po tulad ng kaisipan ng tiyatawag natin yung pinag-aralan natin na mayroon yung tao na sinasapian ng Espiritu kung papasok na hindi doon. Kundi binabanggit natin mayroon tayong ugnayan, mayroon tayong relasyon, mayroon tayong tiyatawag natin koneksyon sa ating Panginoon, kaya siya ay nasa atin. Okay. So, hindi po natin may kakaila na nasabi nga natin si Kristo Jesus ay tunay na Diyos, kaya pwede natin sabihin bilang siyang Diyos ay tiyatawag natin siya ay omnipresent. Pangalawa ay patungkol naman sa tiyatawag po natin na banal na Espiritu. Ito yung tiyatawag natin pinaka-crucial na pinag-aawayan nga ng karamihan na maaring makasama kong mga aral ay ito. Dahil ito po ay usapin, especially sa atin sa Church of Christ, ay pinag-aawayan niya kung minsan ang usapin ay paano ba nag-indwell ang Holy Spirit. Sabi ng iba ay tatawag natin in the body, wapasok daw the word indwell, at yung iba naman ay tatawag natin through the word. So, both sides ay meron silang mga tatawag natin kanya-kanyang pananaw o paninindigan, meron kapitulo, versikulo, kaya lang ang problema ay mahirap itong tiyatawag natin may pakita o may paramdam. Pero sabi ko, kung titignan po natin yung aking binabanggit ngayon, anuman ang yung position diyan, yung ginagamit ko na salita ay yung word na ugnayan o relasyon sa Holy Spirit. Kaya ang ating Panginoon Jesus ay nasa akin. Pag sinabi kong nasa akin, ay tatawag natin, hindi ko sinasabing nandun sa loob, hindi meron akong ugnayan. Ganon din sa banal na Espiritu sa 1 Corinto chapter 3, verse 16. Hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? So the word kasi rito sa Tagalog ay naninirahan. Ito ang mahirap na tatawag natin makita. Kung saan, ano? Pag sinabi natin naninirahan sa inyo, ibig sabihin ay parang literal
na tatawag natin tumitir. Kasi pag ako yung sinasabi kong naninirahan, ay andun ako. Doon ako nakatutulog, doon ako kumakain, doon ako papahinga. So, yun ang word na kung titik po natin in the literal sense na siya ay naninirahan. Kailan kung titignan po natin ng mas mainam dito po sa verse, sabi diyan, ulitin natin, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba niyo alam na kayo templo ng Diyos? Ano nga ba ang ibig sabihin the word na temple of God? Pag ikaw ay templo, sa kung titignan po natin ay sa pagpapaliwanag, halimbawa na lang, pag sinabi natin church ay gusto ko lang gamitin, ang church ang nasa mindset ng tao ay tatawag po natin yung building. Karamihan po. Ito po ay nakikita natin, alam natin pag sinabi mong church, ang nasa isipan ng tao ay building. Mga tatawag natin na naglalakihan building o maliit kung saan ang kanila binabanggit. Ngunit sa ating mas malalim ng pag-aaral, pag sinabi natin church, ang totoong church ay hindi ang building kundi ang mga tao na tinatawag natin sumasampalataya o may ugnayan, may relasyon sa ating Panginoon Jesus Cristo. Kaya pagsabi ng iba ay tinatawag pati pag-aaral ay sabi nga, we are the church. Tayo ang iglesia, tayo ang church. So ibig sabihin ay in the spiritual sense, ang tunay na kahulugan ng church ay binubuo ng mga tao na sumasampalataya, kumikilala sa ating Panginoon Jesu Kristo. So ibig sabihin, ang church ay mga tao. Ngayon kung balikan po natin ang salitang the temple of God, sabi po riyan sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ano nga ba ang templo? Kung babalikan po natin ang church at temple, ito ay magkaparehas. Kaya kung titignan natin, pag sinabing temple, church ang isipan, ay kung saan naroon ang mga tao na tatawag natin doon nagpupuri, sumasamba kung doon nagkakatipon, pag building pong usapan. Kaya maging sa temple, ay sa Old Testament nang nag-establish sila ng tabernacle, ay tinatawag po natin, sabi nga doon ang dwelling ng Panginoon sa tabernakulo. Then, ang mula sa tabernakulo ay naging temple. Na sabi nga ay tinatawag natin yung templo ay naitinayo ni Haring Solomon. Ay tinatawag natin na napakalaki at punong-puno ng ginto. At sabi nga sa kanyang dalangin ni Solomon, ang siya na dalangin, sabi niya, O Diyos, ang iyong mata, sana titignan mo ang templong ito. Ang templong iyon ay it represent God. Ng Diyos ay tiyatawag po natin siyang nakatira sa tiyatawag po natin templong iyon. Pero alam ni Solomon na sa kanya dalangin ay tiyatawag po natin na wala doon, hindi doon nakatira sapagkat ang Diyos nga ay tiyatawag natin makapangyarihan. Ang Diyos nga ay tinatawag po natin na nandoon sa langit sa kanyang dakilang trono. So, sa madaling sabi, ay tinatawag natin ang templo ay tinatawag na simbolo na tinatawag natin na presensya ng ating Panginoon. Kaya, nung pagkatapos itong mailagay, at tinatawag natin ng templo, yung tinatawag natin natapos, yung paglikha ng templo ay tinatawag natin doon nagsisilbing at tinatawag natin presensya ng ating Panginoon. Kaya ito yung kanyang panalangin. Tinitingnan ko yung templo kasi gusto ko gamitin yung word temple. Sabi rito sa tinatawag natin ng matapos ng mahagawa ang templo, ay tinatawag natin siya ay nanalangin sa unang hari, chapter 8, you know. Sabi rito sa verse 22, pababa, pagkatapos itong kaharap pa rin ang buong bayan, tumindig si Solomon, sa harapan ng labanan, itinas niya ang mga kamay at nanalangin na ganito, Yahweh, Diyos ng Israel sa langit,
at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo, tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin, walang maliw ng pag-ibig na pinadama ninyo sa kanila habang sila ay nanatiling tapat sa inyo. Okay? So dito ay itatawag natin kanyang dalangin. Then palatawa natin, verse 27. Maari bang manirahan sa lupa ang Diyos kung ang langit, ang katastaasan langit ay hindi sapat na maging tahanan ninyo? Ito ba'y kayang ito pa kayang hamak na tahanan ng aking tinayo? Gayon man, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng iyong alipin, o Yahweh aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng iyong alipin. Verse 29, huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo na may sabi ng pangalan ninyo mamalagi roon. Sa gayon, marinig ninyo ang bawat dalangin ng iyong alipin tuwing manalangin sa puok na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at inyong bayan tuwing kami manalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin kami. Kapag nagkasala sa kanyang kapwa ang isang tao, siya ay pinanumpa sa harap ng iyong altar at sa templong ito. Pakinggan ninyo sila buhat sa langit na kayo'y humatol sa kanila. Parusahan ninyo ang pagkasala at pagpalain ninyong walang kasalanan. Kapag nalupig kanilang mga kaaway, ang bayan ninyong Israel, dahil sa pagtalikod nila sa inyo, sandaling magbalik loob sila sa inyo, kumilala sa inyo kapangyarihan, dumadalangin na nanawagan sa inyo sa templong ito. Pakinggan ninyo sila at patawarin, ibalik ninyo sila sa lupain binigay ninyo sa kanilang mga nino. Kapag ang langit ay nagkait ng ulan, sapagkat nagkasala sa inyong bayan ng Israel, kung sila ay manalangin sa templong ito at magpupuri sa iyong pangalan, kapag sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan, pagkikilan dahilan ang iyong pagpaparusa, dinggin ninyo sila Yahweh, patawarin ninyo ang iyong mga alipin, ang bayan ng Israel, ituro dapat sa kanila ng das na dapat nilang lakaran. Papatakin na ninyo ang ulan sa lupain nito, ibigay ninyo sa bayan. Okay. So dito ay maliwanag na tiyatawag po natin yung dalangin ni Haring Solomon nang natapos, o yung tiyatawag nilang dedication ng templo, ay tiyatawag po natin, kinilala niya ang Diyos, ng Diyos ay nasa kataas-taasan. Ibig sabihin, hindi siya sapat na tiyatawag natin titira o kaya manirahan sa templong kanyang pinagawa. Kaya nagpapakita na ang templong ito ay tiyatawag po natin, it represents the presence of God, symbolized na mayroon Diyos. Dahil ang Diyos naman, hindi naman kinakailan titira doon, kundi ang Diyos ay nasa lahat ng dako, kaya nakikita niya mga bagay na ito. Kaya sabi riyan, ay pag sila'y nanalang, dinggin mo sa iyong kalangitan. Kaya gusto ko pong gamitin ngayon na in connection sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, the word na indwell, ng Espiritu ay nasa inyo, ibig sabihin, ay tiyatawag na kay templo, ibig sabihin nakikita nawa ang presensya ng Diyos sa inyong buhay. Nakikita sana ang kanyang kaluwalhatian, kapangyarihan sa buhay po natin. Na ibig sabihin yung ating buhay ay tatawag po natin, yung ating katauhan ay ang Diyos nawa ang siyang naluluwalhati, nakikita ang kadakilaan ng Diyos. Kaya nandyan yung word na kaayusan, katahimikan, pag-ibig, etc. na pwede po natin ilarawan. So, kung balikan po natin ang unang Corinto, chapter 3, verse 16, pag sinabi niya, kayong templo ng Diyos, ibig sabihin ay, kung ilalagay po natin sa aking binasa, nagpapakita ang presensya ng Diyos sa ating buhay ay nakikita. Kaya yung tanong ko kumisan, ano ba ang nakikita sa iyong buhay? Ang presensya ng Diyos o presensya ng kaaway o kadiliman. Siyempre, pag ikaw ay mayroong ugnayan, relasyon sa banal na Espiritu o sa Diyos o sa ating Panginoon Jesus, ay kaluwalhatian, kadakilaan, kabanalan ang nakikita sa atin. Kaya sabi nga, kayo ang templo ng Diyos, at sabi diyan ay ang Espiritu
Okay, sa naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. So, maliwanag po yan. Sa pangbas, 1 Corinto chapter 6, verse 19. Sabi po riyan ay, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo itinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. So, dito ay ang katawan daw natin ay tinatawag natin binili na sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon Jesus at kaya ang ating katawan ay hindi na natin pagmamay-ari, kundi pagmamay-ari ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Sabi niya, hindi ba niyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? So, maliwanag na parang ang problema ko rito sa pag-interpret ng iba, ginagamit nilang in the literal sense na Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. So, ito po ay bagay na huwag natin pag-awayan. Basta ang point ko rito ay tayo ay may ugnayan, may relasyon ang Diyos sa atin o ang Spirit ng ating Panginoon. Yung sabi nga po riyan sa Roma, chapter 8, verse 9, kabalikan po natin, Roma, chapter 8, verse 9. Ngunit, hindi na kayo ang namumuhay sa ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu Kristo'y wala sa isang tao, kundi hindi siya kay Kristo. So, ang statement po riyan, tayo ay nasa Panginoon na kaya ang Espiritu ng Diyos. Kaya, mayroon po yung binabanggit po natin na ang Espiritu ng Diyos o the Holy Spirit ay nananahan. So, ibig sabihin ay sa buhay po natin as a Christian ay talagang nakikita sa buhay po natin na ang Holy Spirit ay kinikilala natin na mayroon sa atin. Compare sa tinatawag na masamang espiritu kay strange spirit, kay gusto kong bigyan ng pansin. Dahil yung word na ang masamang espiritu na pinag-aralan natin noong nakaraan sa Mark chapter 5 saka chapter 1, pinalabas ng ating Panginoon. Dahil gusto kong bigyan pansin, okay. Sige, ilagay mo natin yung word na kahalagahan na tayo po ay mayroong espiritu. Tapusin ko lang to. So, maliwanag sa atin, una, yung tatawag natin presensya ng Espiritu ng ating Panginoon Jesus ay meron sa atin. Siya ay nasa atin. Hindi, pero pinapoint ko rin, hindi siya pumasok kundi meron tayong ugnayan, relasyon sa ating Panginoon. Ngayon, ang pangalawa, ang Holy Spirit ay nasa atin. The same statement, the word nasa atin, the word indwells, ay meron tayong ugnayan, meron tayong relasyon. Pangatlo, hindi lang ang Holy Spirit kundi maging ang Ama. Kasi sabi nga po doon, yung tatawag natin templo ng buhay na Diyos sa tatawag natin binabanggit dyan na we are, okay, tingnan po natin sa pangalawang Corinto, chapter 6, verse 16. Ano? Pangalawang Corinto, chapter 6, verse 16. Okay, verse 16. O, ng templo ng Diyos, sa Diyos-Diyosan, ng mga pagano, tayo ang templo ng Diyos na buhay, siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anuman marumi at tatanggapin ko kayo. Ako'y magiging ama ninyo at kayo magiging anak ko, sabi ng Panginoon, makapangyarihan. Dito po sa pangalawang Corinto, chapter 6, verse 16, na para nabanggit doon sa unang Corinto, na we are the temple of the living God, tayong templo. The word templo kasi ay binabanggit dyan, kasi yung statement na ginamit dito sa verse 16, mananahan ako at mamuhay sa piling nila. Saan ba siya mananahan? Sa piling nila.
Yung maganda yung word sa feeling, ibig sabihin the presence, ah, hindi yung tiyatawag natin papasok sa loob. Tulad po ng tiyatawag natin na yung Marcos chapter 1 ay nakita po natin para mas maliwanag kasi na maunawaan po natin the word indwell. Kasi ang hamon ng iba, kung ang spiritong masama ay tiyatawag natin puwapasok sa katawan ng isang taong tiyatawag natin na inahalinahan, sabi po riyan sa Marcos chapter 1, ay verse 23, bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalinhan ng masamang espiritu, sumigaw, anong pakialam mo sa... So dito ay yung word inaalinhan, o kaya sabi, ibang salin ay sinasapian o sinaniban. Kaya dito ay tatawag natin pumasok ang masamang espiritu sa buhay ng tao at yung pinasukan ay walang alam, out of control, wala pong kakayahan yung tunay na tao, kundi iba yung tao nagsa, iba yung kanyang kaisipan, kaya sabi ng iba ay psychological or mental disorder. So, ayan ang term ng iba. Pero dito sa Biblia, talagang meron pong spiritual influence na nag-work sa buhay ng isang tao, sumapi nga, pumasok. Kaya lang, sabi nga po natin, pinalayas, pinalabas ng ating Panginoon Jesus ang tiyatawag natin masamang espiritu. Dahil hindi dapat. Kaya ngayon, okay, mamaya explain ko yan. So, kaya ngayon, in connection dito sa word na ang templo ng Diyos ay tayo at sabi doon ay, sabi sa English, I will make my dwelling among them. Yung word na ako'y mananahan, ako at mamuhay sa piling nila. So, tiyatawag natin the word piling ay hindi yung word na papasok sa loob. Kaya ito yung awayan kasi yung dwell. Kaya ng Diyos. Wala nang imposible sa Panginoon. Pero tinitignan po natin yung pagliliwanag. Kaya pag sinasabi po natin, siya'y nasa akin, kayo'y nasa akin, hindi ko sinasabing kayo'y nasa loob, kundi ako ay may ugnayan, may relasyon sa inyo. Tulad po ng pag-aasawa, ang mag-asawa ay tiyatawag natin, sabi nga, ang dalawang nilalang ay pinag-isa. Kaya sabi doon, ang pinag-isa ng Diyos ay huwag sanang paghiwalayin. In the physical sense, ang mag-asawa ay mag-asawang dalawang nilalang magkahiwalayan. In the physical, kahit anong gagawin mo, dalawa yan, lalaki, babae, magkahiwalayan. Ngunit in the spiritual sense or yung symbolism, they are already one because they unite together in one heart, one love, one purpose. Yung pag-asawa, kaya sabi doon, yun ang mystery na sila'y naging isa. Kaya tayo naman ay tatawag natin tayo naging isa sa Diyos, nakiisa. Ang Diyos ay nasa atin, ay hindi ibig sabihin na siya pumasok sa atin, kaya yung ating malimit na ginagamit na naririnig sa amin na pumasok ka Jesus sa aking puso. Pinapasok mo? No. Siya ay naging resident, hindi president. Yung term ng isang mga lalaki narinig. So, siya lang ay naging residente, hindi siya yung tiyatawag natin president. Yeah? Pag siya president, sana siya ang ruling. Yan problema. Kaya the word dito ay sinasabi po natin na balikan po natin tungkol sa Diyos. Kaya sabi doon, tayo ay kanyang, ang Diyos ay ako'y mananahan sa kanila. So, do you believe na ang Diyos ay naninahan sa atin? Nananahan? No. Sabi natin, mayroon tayong ugnayan. Mayroon tayong relasyon. Kaya sabi riyan, balikan natin 2 Corinthians chapter 6 verse 16, mananahan ako at mamuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Oh. Kaya lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. So ibig sabihin dito ay kanyang inuutusan. So ibig sabihin the word, mayroon tayong ugnayan o relasyon. Ibig sabihin, meron siyang command na ating sinusunod isina sa buhay. We live by faith, nga sabi. We live by the statement or by the ruling ng ating Panginoon. So, hindi yung word na pumasok na tulad nung sabi natin, inahalinan, sinapian, sinaniban na gumagalaw base sa espiritu na pumasok sa katawan ng isang tao. Kaya ito po isang bagay na kuminsan napakahirap na i-explain, pero pinakamadali kong pag-explain ang word na relationship o ugnayan
sa Diyos. Kaya nasa akin ang Diyos, akong kanyang templo, ibig sabihin yung aking buhay ay dapat nakikita ang kanyang kaluwalhatian. Nakikita sa akin ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, yung katangian ng mga bagay na dapat nakikita sa Diyos na mapagmahal, siya ay tiyatawag na tiwatuloy, mahabagin, dapat nakikita sa atin. So, ibig sabihin, kasi siya ay taong may ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Kaya, yung word dito ay magiging, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. So, the word, mayroon tayong ugnayan, mayroon tayong relasyon sa banal na Espiritu. O sa kay Jesus Christ, sa banal na Espiritu at sa Ama. Kaya binabanggit po natin dito kasi malimit natin pinag-usapan yung indwelling. Sinasabi natin yung Holy Spirit lamang, pero sinasabi natin dito maging si Jesus ay nasa atin, maging ang Holy Spirit ay nasa atin, at pangatlo ay andyan yung Ama. Kaya sabi doon ay ako'y kanilang magiging ama. Verse 18, sabi niya, ako ang magiging ama ninyo at kayo magiging anak ko, sabi ng Panginoon, makapangyarihan. So maliwanag na nakikita po natin ang statement na yan, na ikaw at ako ay may ugnayan kaya tayo tinatawag na anak ng Diyos. Okay? Siya ay nasa atin. Ano pa kaya? Pwede natin tingnan. Okay, tuloy pa natin yung pag-aaral. Okay, baba natin para maging maliwanag yung ating pag-aaral. So, kung siya ay nasa atin, ano naman kaya ang mapapala natin? Okay. So, sabi po rito sa pangalawang Tesalonica, chapter 2, verse 13. Ano po? Pangalawang Tesalonica, chapter 2, verse 13. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo mga kapatid na minamahal na Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban na kaligtasan sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at inyong paniniwala ng katotohanan. So dito ay nakikita po natin na ang Holy Spirit ay aktibo nang tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Sabi riyan ay tiyatawag natin na sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, nagpapabanal sa inyo. So the word na tiyatawag natin kung titingnan po natin ang pagkasalita ay nagpapabanal. Hindi po ito past tense sa English, sabi po doon, kundi iyan ay present. Siya ay tiyatawag natin kasalukuyan hanggang tayo nabubuhay, tayo tinutulungan, ginagabayan ng banal na Espiritu, siya nagpapabanal sa atin. So, kumbaga, tiyatawag natin na paglilinis sana, siyang patuloy na tumutulong sa atin upang tayo maging malinis sa buhay sa pamagitan ng kanyang pagpapaalala, pagbibigay ng tiyatawag natin bunga na tayo mayroon relasyon sa banal na Espiritu. Kaya sabi the fruit of the Spirit is love, etc. So, maliwanag na tayo binabanal. Okay? So, ito ang bunga. Kaya ang mga Kristiyano na may ugnayan sa Diyos, Ama, sa Anak at Espiritu na siyang mayroon sa atin, kaya hindi lang po yung malimit kasi binabanggit lang dyan yung word na ang Holy Spirit. So, the triune God, na binabanggit po natin yung isang Diyos sa tatlong persona ay nasa atin. Kaya nasabi niyan ay nagpapabanal sa bawat isa sa atin. Kaya dapat ay maging klaro sa atin. Okay? Hindi lang tayo binabanal. Kaya sabi niyan sa unang Pedro chapter 1 ay ganun pa rin. Unang Pedro chapter 1 verse 2, sabi po rito sa verse, kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman mulat simula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo maging masunurin kay Jesucristo na maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. So dito ay nag-work. Mayroon yung tatawag natin pag-work ng
tatlong persona, kaya sabi natin dyan sa pangalawang Thessalonica chapter 2 verse 13 kanina, na tayo binabanal ng banal na Espiritu dito sa unang Pedro chapter 1 verse 2, kayo hinirang, pansinin po natin, yung pag-work ng tatlong persona, kayo hinirang ng Diyos, Ama, then Ama ayon sa kanyang kaalaman, then tayo pabanalin sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, at sabi riyan, kayo ay tatawag natin maging malinis sa dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon Hesus Kristo. So dito ay meron yung tatawag natin na pagkakaisa ng tatlong persona para sa atin. So ibig sabihin ay ano ang ibig sabihin na kasama natin ang Diyos? Kaya pag sinabi ko nga kasama natin ang Diyos ay hindi lang ang Espiritu Santo, kundi maging ang Panginoon Jesus, kundi maging Ama, dahil isang Diyos nga, sabi natin, ay nag-work sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya anong mayroon sa atin? Siyempre, ang Diyos. Pag sinabi ko ang Diyos, ay ang banal na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya sabi, pero pinapoint ngayon diyan sa verse, ay verse 2, tayo binanal ng Espiritu, pero hindi pwedeng maihiwalay ang ating Panginoon Hesus Kristo at ang Ama. They work together. So hindi po hiwa-hiwalay, ano? Hindi sila sila ay magkaisa, tiyatawag natin isa. Okay, ano pa? So ang Holy Spirit ay talagang nagtatrabaho sa atin. Kaya nang nangaral si tiyatawag natin Peter sa aklat ng Gawa chapter 2, ay sabi doon, magsisi kayo. Okay, balikan nga na po natin yung Acts chapter 2. Gawa chapter 2 verse 38. Kung di ka nagkakamali, sabi riyan, sumagot si Pedro at pagsisihan ninyo taligdan ng iyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Kristo Jesus upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So yung word na pagkaloob ay tatawag po natin pag kayo ay sumumpalataya at sumunod. Ano po ibig sabihin? Papasok ba sa iyong katawan ang Espiritu Santo? Sasani ba tulad ng mga strange spirit yan? Hindi. Ako yung naniwala, hindi ganon. Yung word na, kaya dito ko panindigan yung statement na the word indwells does not mean that the Spirit enter in my physical body. Hindi kailangan. Kundi ang pinopoint ko rito ay the word, the Holy Spirit ay meron tayong ugnayan, relasyon. Siya nag-work sa aking buhay. Yan ay sa iba't ibang paraan. Hindi yung pumapasok. Okay? Dahil sabi nga ni Solomon doon sa kanyang dalangin ay ang templo kanyang ginawa ay hindi kasi ang Diyos. Eh, ito pa kaya maliit kong katawan. So, yung Holy Spirit, sabi na naman sa akin, walang imposible sa Diyos. Yes! Nothing is impossible to God. Lahat ay possible kung gusto niya. So, hindi na kinakailangan yung word na mag-indwell yung papasok. Kundi pinopoint ko ay ibinigay, mayroon kaloob sa atin. Tingnan po natin. Para mas malinaw. Epeso chapter 1, verse 11 to 14. Epeso chapter 1, verse 11 to 14. Mag-react tayo pag mayroon dahil alam ko na yung iba hindi umayon sa statement na kiginagawa, pero ito po sabi ng Biblia, no? At sabi niya sa verse 11 to 14, at dahil dito kay Kristo kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito ng kami hirangin niya nung panguna. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikakadakila niya. Verse 13, kayong maging bayan ng Diyos na kayo'y nang kayong manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita, ang katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't pinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong pinangako ng Diyos bilang tatak at pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pinangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan.
purihin natin ang kanyang kadakilaan. So dito ay una ay tatawag po natin, mayroon kasing tatawag natin pagka, ulitin ko ang pag-interpret, sana ay huwag natin i-take na from pag-physical ay dapat physical, pag-material dapat material, at pag-spiritual ay spiritual. At kuminsan pinagko-combine po ng karamihan. Pero una, sabi po riyan ay, tingnan natin ha, sa verse 13, kayo naging bayan ng Diyos. Kailan tayo naging bayan? Sabi niya, nang manalig sa Kanya, matapos inyong marinig ang salitang, okay, katotohanan. Unahin natin yung verse 11. Dahil dito kay Kristo kami naging bayan ng Diyos. Yung tayo naging sumampalataya, sumunod kay Kristo Jesus, ibig sabihin, sabi ko kanina, nagpasakop tayo sa kapangyarihan ni Jesus, sa kanyang kaya tawag po natin paghahari sa atin. Kaya sabi din tayo naging bayan, at sabi din ay tayo kanyang kaya tawag natin na hinirang. And then sabi po riyan sa verse 13, kayo naging bayan pagkatapos yung marinig salita ng katotohanan, at sabi niyan ay pinagkaloob sa inyo ang santong espiritu ng pangako ng Diyos. So, verse 14, ang espiritu ang katibayan ng pangako ng Diyos ang mira sa atin. So, sabi po rin sa English ay, sa verse 13 mo na, you were sealed with the Holy Spirit, tayo natatakan. Pag pinatakan ay tiyatawag natin selyo, ay parang kumbaga ilagay po natin sa mga hayop na lang gusto kong gamitin. Baka, pag ikaw may sariling baka, bibili ka at meron silang tatak na ilalagay doon sa baka, tinatatakan yan. Okay? Yung iba, hindi. Inilagyan ng tiyatawag natin sa ibang bansa, inilagyan ng binubutasan yung tenga, naglalagay sila ng plastic, kanyang pagkakilanlan. Sabi naman dito sa atin, hindi plastic, kundi we are sealed by the Holy Spirit, or with the Holy Spirit, so ibig sabihin ay may inilagay sa atin na hindi natin alam, but we believe, we accept it. Then sabi riyan sa verse 14, He is the pledge of our inheritance. Siyang katibayan, katunayan. So we take that, na binigay katibayan na tayo nga ay tiyatawag natin ligtas, na kasama natin ang ating Panginoon. So the word na indwells ay tiyatawag po natin, hindi natin nakita, pero we accept it. So ibig sabihin, meron tayong relasyon, ugnayan. So ibig sabihin, sa bawat mananampalataya, sa bawat tumanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus, nang sila'y nagpabautismo, sila'y tinatakan, nasa atin ang Espiritu. So, ang point ko, nagkaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon. Okay, the word na indwells ay nagpapasakop tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya siya ang nabubuhay sa atin, hindi ang masama. Kaya inalis natin masama upang ang kabutihan ay nasa atin. Ano pa? Dito sa pangalawang Korinto, chapter 1, verse 20. Pangalawang Korinto, chapter 1, verse 20. Okay. 1:20, sana. Sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos, dahil sa Kanya, nakasagot tayo ng amin sa kalulahati ng Diyos. So, para mali aking nabasa. Okay, 2 Corinthians, tama. Chapter 1, verse 20. 21, tuloy po natin. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, na siya rin ang humirang sa amin. Verse 22, tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang katunayan ng natuparin, katunayan tuparin niya ang kanyang pangako. So dito ay kami tinatakan at kanyang sabi riyan ay tatawag natin the pledge, no? As a pledge. So yung espiritu bilang katunayan, katibayan ng ating kaligtasan. So ito ay mayroon pinakita kay sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6. 2 Corinthians chapter 5 verse 6 verse 6. Kaya't laging malakas ang aking loob, alam ko na habang tayo nasa tahanan ito, ito yung ating katawan, hindi mapasa atin tahanan galing sa Panginoon. 5:6. So,
dito yung ating katawan ay itatawag po natin binabanggit yan. O oh, bakit? 2 Corinthians chapter 5 verse 6. Yan. So, katawan na ito itatawag po natin verse 7, namuhay ako ayon sa pananalig kay sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita, so etc. So makikita po natin na ang banal na Espiritu ang siya tatak o patunay na tayo may ugnayan sa Diyos. Dahil po yan pangako ng ating Panginoon sa atin. So, ang pinapoint ko dito ay mayroon din sa ating buhay. So, ano po ang mensahe nito? Ano ang mensahe sa atin, yung word na kasama natin ang Espiritu Santo, ang Panginoon Diyos, Ama, Anak, Espiritu. So, ibig sabihin, ang word na dwells ay nasa atin. Ibig sabihin, mayroon tayong ugnayan, mayroon tayong relasyon sa Kanya. Kaya nililiwanag ko lang, kung pananaw mo, pananaw ninyo, itatawag natin yung Espiritu po pasok sa inyo, yung word indwells, ay itatawag natin po pasok sa inyong sarili, so bahala kayo. Basta pinopoint ko diyan, ay the presence of the Spirit ay mayroon sa atin. We have the relationship with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit ay siyang mayroon tayong ugnayan sa niya na tiyatawag natin tumutulong sa ating aktibo sa ating buhay na tiyatawag natin dahil ang Diyos hindi na magbabago. Kaya, andyan. Kaya hindi dapat pasukin. Bakit? Una, ang ating katawan ay nilikha ng Diyos. Ang katawan na ito ay binigyan niyan lamang na tiyatawag po natin iisang Espiritu. Kung babalikin po natin the physical or biological means, yung pagkabuo ng isang tao, itatawag po natin dapat isang itlog lamang at isang sperm, itatawag natin nagsasama, hindi pwede. Kaya yung pagbuo ng buhay sa loob na sinapupunan ay itatawag natin maraming cells doon, kaya lang isa lang yung itatawag natin dapat magkaroon ng ugnayan. So yung ating katawan ay isa rin na katawan at dapat iisang Espiritu din. Ano yung Espiritu? Iyon ay ikaw, the inner you. So ikaw ay mayroon kaluluwa o Espiritu na buhay. Pag humiwalay ng iyong Espiritu, patay yung iyong katawan. So ibig sabihin, sabi nga doon sa ating nabasa kanina, ang ating katawan ay bahay ng kaluluwa natin. So ito yung katawan na nawawala din, maglalaho. Kaya dapat ang nakatira diyan lamang ay ikaw, hindi pwedeng iba. Kaya ayaw ng Panginoon Jesus na mayroon pumapasok na ibang Espiritu. Kaya nakita po natin sa ministeryo ng ating Panginoon Jesus, pinalayas niya ang mga sasamang Espiritu at walang tiyatawag natin pagsasanib o pag-aanib o pag-aalinhaan pag pumapasok ang Espiritu sa katawan ng tao. Kaya yung point ko yung word ng Espiritu ang Diyos, ang Ama ay nasa atin, ay more on the personal relationship po natin. Hindi po ito yung tiyatawag natin locative, na ibig sabihin puwapasok sa katawan natin. Hindi puwapasok ang Diyos sa loob ng ating katawan. Hindi puwapasok yung Espiritu sa loob ng ating katawan, kundi ito ay meron tayong ugnayan o relasyon. Ito pong gusto ko i-point. Kaya ako'y naniniwala na siya ay present sa atin. God is alive. God is present in our condition sa ating buhay. Kaya sana mga kaibigan at kapatid, alam ko na ito medyo controversial yung aking nabanggit, pero ang point po natin, dapat niyong tanggapin, buhay ang Diyos. Siya ay nakakakita ng ating kalagayan. Ang Diyos ay aktibo na gumagala sa atin. Kaya huwag tayong mangamba. Kaya sabi nga kasabihan, kung tayo na sa Diyos, sino ang lalaban sa atin? Kaya huwag kang mag-alala, kaibigan at kapatid, hindi ka nag-isa, kasama mo ang Panginoon. Saan ka makaparaon, makarating, pag ikaw ay tamang yung relasyon sa Diyos, siya ay nasa iyo. Kaya wala kang dapat ipangamba. Okay? Kung meron kayong mga tanong sa aking mga na sabi ngayong gabi, ay pwede kayong magtanong sa akin para sa may paliwanag kung maayos. At para sa ganun ay tatawag natin magkaunawaan po tayo. Magkaiba lang tayong tiyatawag natin na paano na-explain, pero tayo naniniwala na mayroon Diyos sa tatlong persona, isang Diyos sa tatlong persona na siyang kailangan ng bawat isa sa atin. Okay? So, kung kayo may tanong, sabi ko nga,
mag-text kayo sa akin, number 0917-587-0078 at liliwanagin po natin. Alam ko na ito ay medyo masalimuot pero ako'y naniniwala na makakatulong sa atin. Okay, dahil wala na po tayo sa oras, so musubra naman at nawak ay nakatulong sa atin ng lesson na ito at kaya aasa sa mga katanungan para sasagutin po natin sa sunod na pagtatalakay. Ito na po ang iyong kaibigan kapatid from City of Ilaga, Isabela, Brother Edgar Licodini, God bless us all.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: So time check now is exactly 7 o'clock in the evening here on Ignite Philippine Studio, and welcome Igniters to our programming in this bottom 1 hour. Igniters, we have Brother Ricky Igniters from Dagupan, Pangasinan. Yes, Igniters, the 11th hour with Brother Ricky. So shout out to all of you wherever you are right now listening here on Ignite Radio, and praying to each one of you that you are doing very well today as we continue to take up this journey, Igniters, set on heaven, Igniters. So now with you, Igniters, our good friend Brother Jerry. Have a blessed evening to you, Brother Jerry. Brother Jerry, go ahead.
2: Kumusta po tayong lahat, mga kapatid? Naway nasa mabuting kalagayan po tayo dahil sa masamang panahon, dahil sa bagyong ito. Subalit, hindi hadlang ang masamang panahon upang hindi tayo makapaghatid ng mensahe o ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig dito sa programang ito, Ignite Radio, at sa aking programang The 11th Hour. At ako muling nagagalak na makapaghatid ng mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, may isang bagay na minsan madaling sabihin kaysa gawin. Ito ay salitang pinapatawad na kita. May mga pagkakataon na may taong nakasakit sa atin. Maaring isang kaibigan, kapamilya, kapatid, o taong pinagkatiwalaan natin. Hindi lamang katawan ang nasasaktan. Minsan pati puso at damdamin. At kapag paulit-ulit nating naaalala ang ginawa niya, bumabalik din ang sakit. Sinasabi natin sa ating sarili, paano ko siya mapapatawad pagkatapos ng ginawa niya sa akin? Ngunit habang iniisip natin ang taong nakasakit sa atin, may isang bagay tayong kailangang tandaan. Tayo rin ay minsan naging taong kailangan patawarin. Tayo nagkasala sa Diyos. May mga bagay tayong ginawa na hindi niya kinalulugdan. May mga pagkakataong alam nating mali, ngunit ginawa pa rin natin. At kung ang Diyos ay susukat lamang sa atin ayon sa ating mga kasalanan, wala ni isa sa atin ang maaaring magmalaki sa harapan niya. Kunin sa kabila ng ating mga kasalanan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ipinadala niya si Hesukristo. Si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Inilibing at muling nabuhay. Kaya bago natin itanong, bago ko siya papatawarin, kailangan muna natin itanong gaano kalaki ang kapatawarang tinanggap ko mula sa Diyos. Mga kapatid, dito natin makikita ang tunay na puso ng mapagpatawad. Ang taong nakaranas ng kapatawaran ng Diyos ay tinuruan din magpatawad. hindi ibig sabihin na maliit lamang ang kasalanang ginawa sa atin. Hindi ibig sabihin na walang sakit ang nangyari. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Kristo na ang biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos ay dapat ding makita sa paraan ng pakikitungo natin sa iba. Ngayon ay ating pong pag-uusapan ang isang napakalagang tema. Ang taong nakaranas ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay tinatawag na mapagpatawad sa iba. At ating pakinggan na sinasabi ni Jesus sa Mateo chapter 6 verses 14 to 15. Ito po ang ating main text, mga kapatid. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo na inyong Ama nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kaya ang tanong ngayon, paano tayo tunay na makakapagpatawad at paano nauugnay ang pagpapatawad natin sa Ebanghelyo ni Jesucristo? Ito pong talatang ito, mga kapatid, na mula sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, ito'y pinasulat ng ating Panginoon Jesucristo sa mga alagad upang ito ay magbigay ng inspirasyon at pagpapatibay ng ating pananampalataya at ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Si Apostol Mateo ay isa pong tax collector na dinalaw o pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo. Habang siya nakaupo sa tanggapan ng buwis, siya po ay sinabihan ng ating Panginoong Jesucristo na tutuloy sa kanyang tahanan. At gayon pa man, mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Mateo, siya po ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po ay ating mababasa sa Mateo chapter 9 verses 9 hanggang 13. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo, sumunod sa kanya. Nang si Jesus at kanya mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay makakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siyang sumagot, "Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Umayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid."

Kaya simulan na natin ang unang punto. Lahat ay nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Subalit ito muna ay aking pinamagatang pinatawad upang magpatawad. Ayan. Sa ating unang punto, lahat ay nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Dahil lahat ay nagkasala. Opo. Wala pong perpekto po mga kapatid. Ang Diyos na Jesucristo lamang hindi nagkasala. Kaya naparito po ang ating Panginoon Jesucristo na hinandog niya ang kanyang buhay. At kalooban po ang Diyos Ama nasa langit dahil sa ating mga kasalanan. Ayon po sa Roma chapter 3 verse 33, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kailangan po ng kapatawaran para tayo ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay siya ang naghihiwalay sa tao. At hindi tayo marinig ng ating Panginoon Diyos. Yung mga kahilingan, yung mga daing, yung mga panalangin, sapagkat ang ating panalangin hindi naaayon sa harapan ng Diyos. Opo, kahit na po may mga ginagawa tayong kabutihan sa ating kapwa, sa ating pamilya, subalit may mga bagay tayong may papanalangin na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Marami pong mga panalangin na hindi nalulugod sa Diyos. Una, yung ating pinapanalangin na minsan yung ating kaaway ay parusahan ng Diyos. O minsan, sinusumpa pa natin yung ating mga kaaway. Yan ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Hindi. Dahil ibig ng Diyos na yung puso natin ay maging mabuti. Ang gusto ng Diyos, tayo ay magmahal ng ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So paano po na malulugod ang Diyos sa ating mga kahilingan? Kaya nga po, yan po ang naghihiwalay sa ating Panginoon Diyos, yung ugnayan po natin. Dahil sa mga maling paraan ng ating mga pananalangin. Kaya nga po, sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2, buklatin po natin ang ating Biblia, mga kapatid. Dito sa Isaiah, si Propeta Isaiah po mga kapatid sa chapter 59 verse 2. Samahan po ninyo ako mga kapatid. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi siya makita, hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yan po, dahil sa mga panalangin po na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito po ang isang bagay na kailangan ituwid sa atin. Ang pinakamalaking problema ng tayo, hindi lamang kahirapan, problema sa buhay o sakit. Ang pinakamalaking problema ay ang kasalanan. Sapagkat ito ang naghihiwalay sa atin, sa Diyos. Kaya, inandog ng ating Panginoong Diyos
Ama na sa langit, ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil sa kasalanan na ito. Opo. Na kailangan ng kapatawaran ng Diyos ang ating mga kasalanan. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ang kapatawaran na nagbumula sa ating Panginoon Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Huwag nating isipin na sapat ang ating sariling kabutihan. Kilalanin natin ang pangangailangan kay Kristo. Kung makikita natin, mga kapatid, na may isang taong mabuti, mabuti po ang kanyang ginagawa, mapagbigay, matulungin. Subalit, nagsugo ang ating Panginoon Diyos Ama nasa langit ng kanyang anghel upang ihatid ang mensahe sa kanya. At hindi nakatubili itong taong ito na nagsugo ng kanyang tauhan upang sunduin si Apostol Pedro. At sa madaling kwento po, mga kapatid, na makatotohanan, siya at ang kanyang pamilya ay nag-obey o tinanggap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba ito kundi si Cornelio. Isa pong opisyal ito. At yan po ay ating mababasa natin sa gawa, mga kapatid, sa Acts. At kung saan dito sinabi ni Apostol Pedro na walang itinatangi ang Diyos. Una sa mga Hudyo, at nakita ni Apostol Pedro na lahat ay ibig ng Diyos ay maligtas na. Kasama na rito ang mga Hintil, mga kapatid. Kung ang Hintil ng ating pag-uusapan, tayo rin ay mga Hintil, Gentiles, opo. Dahil hindi po tayo Hudyo o lahi ng mga Israelita. Kaya tayo po ay separate sa kanila. Subalit, dahil sa habag ng ating Panginoon Diyos, Ama nasa langit, na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, tayong lahat, opo, ay magkakaroon na ng kaligtasan. At tayong lahat ay pinag-isa na ng ating Diyos, mga kapatid. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Na iniibig niya po tayo. Lahat. Lahat na po, mga kapatid. Dahil akala ng mga Hudyo ay sila lamang ang anak ng Diyos. Hindi po. Lahat na po tayo dahil sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ating pong buklatin ng ating Biblia na very common po ito, no? Nababasa po natin yan sa sakyan, sa paaralan. Subalit, ito ay napakaganda pong talata at may kahulugan po ito, mga kapatid. Hindi lamang po ito nababasa lamang. Opo, may mensahe po ito. Ito ay ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa sangkatauhan. Hindi lamang po na ito mga Hudyo lamang, kundi kasama na po tayo dito, mga kapatid. Sa 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po.
Yan po ang ibig ng Diyos. Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na kasama niya. Kaya nga po sa mga nakakabasa ng talatang ito, ay mayroon pong mensahe ito. Hindi kumot ang Diyos ay pag-ibig, ay wala na pong kahatulan sa mga kaluluwa ng mga tao. Hindi po. Mayroon pong kahatulan po, mga kapatid. Kaya nga po, binigyan po tayo ng babala. Opo. Ang Diyos. Ayon po dito sa Mateo na sinulat ni Apostol Mateo na ginabayan ng ating Panginoon Diyos na nagbigay po ng isang paalala, mga kapatid. Ito ay isinermon ng ating Panginoon Diyos. Dito ay ating mababasa sa Mateo chapter 7 verses 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan, makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So pinapaalala po dito, mga kapatid, na makipot na pintuan, makitid ang daang papunta sa buhay. Sinasabi dito at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Dahil sa panahon nila po, ay dito pinapaalala ng ating Panginoon Jesucristo. Sila po ay tinuturuan, pinapangaral ang kaharian sa langit, dito sa lupa. Dahil ang mga Hudyo at yung mga kanilang leader ay naging makalaman po yung mga leader. Dahil kapag nagkasala ka, ikaw ay paparusahan, ikaw ay papatayin, at naging mapagparatang itong mga Pariseo na ito. At hindi rin po nakaligtas ang ating Panginoon Jesucristo sa mga pag-ugali nito mga Pariseo na ito. Na sila po ay mapagparatang po, mga kapatid. At ayaw tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo bilang anak ng Diyos. At siya ang tagapagligtas po. Pero hindi naman po lahat ng Pariseo. May mga Pariseong tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo. At naging lingkod at naging apostol pa. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Ayan. At dito pinapaunawa na piliin natin ang gumawa ng mabuti at yung tamang landas po, mga kapatid. Kahit dito pinapaalala po muli na yung sapagkat maluwang ang pinto at malapad at ang papunta sa kapahamakan, eh ito ang dinaraanan ng marami. May mga grupo sa panahon po natin, ano po, ay mga ibang religious group. Wala nang baptism, wala na pong repentance of sin, wala na po. Basta maniwala ka lang sa Diyos, ligtas ka na. At marami pang mga grupo o religious group na ayaw tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pong pinagkaiba sa mga Pariseo noong unang panahon na itinatakwil nila ang ating Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos. Kaya nga po, ito ay pinapakita
na sa kanilang kapanahunan at sa kapanahunan natin ay wala pong pinagkaiba. Na may mga grupo na hindi naniniwala sa ebanghelyo ng ating Panginoong si Kristo. Bakit? Dahil ating Panginoong si Kristo, siya po ang ulo ng iglesia o siya po ang founder ng iglesia. Siya ang nagtatag ng iglesia. Wala na pong iba, mga kapatid. Kaya sa ibang grupo, yan po ang kanilang pinoproteksyonan. Yung sila ang founder sa iglesia. Dahil sila ang makapangyarihan. Opo. Sila ang may authority dyan. Subalit, sa religion na ito, ng Church of Christ, ang Kristiyano po, walang iba ang aming founder o nagtatag ng iglesia ay si Jesucristo lamang po. Dahil ipinuhunan po niya dyan ay ang dugo. Dugo na siyang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Saan po natin mababasa, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang nagtatag ng iglesia? Ito ay sa Mateo chapter 16, verse 18. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan na hindi magtatagumpay laban sa kanya. Si Jesucristo po ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Subalit, hindi nangangahulugan po na si Jesucristo ay umakyat na sa langit, ay aagawin na ang kanyang iglesia. Hindi. Dahil siya po ang nagtatag ng iglesia, na dapat siya po ang ating founder. Opo. At hindi maaari na sino mang tao ay aangkinin niya ang iglesia po. Ayan. Kaya dito po sa Church of Christ, walang ibang nagtatag ng iglesia kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Ayan. So tayo po idadako sa ikalawang punto. Ang Diyos ang naglaan ng kapatawaran sa pamagitan ni Kristo. Ayan. Inilaan po ng ating Panginoong Diyos na Ama nasa langit, Jesucristo. Si Kristo ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Sa unang Pedro chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, binayaran niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang ating sariling kasalanan, ngunit si Jesus ay namatay sa krus para sa atin. Sa dugo ni Kristo, mayroon tayong kapatawaran. Opo. At ayon sa Epeso, sa sulat ni Apostol Pablo, sa chapter 1 verse 7, ito po yung ating mababasa, na ganyang kasagana ang kalooban ng Panginoong Jesucristo po sa atin. No? Na hinandog niya ang kanyang buhay. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ganyan po kasagana ang pagmamahal ng Diyos po. Subalit, kailangan nating makiisa. Kailangan natin aksipin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Paulit-ulit po, mga kapatid, na ibinabahagi namin ito. Hindi lamang po ako.
di lahat po ng mga preachers at evangelists. Na ito ang pinakamahalaga na ipahayag po namin, lalong-lalo na po sa broadcasting na ito. Dahil i-share niyo po ito, mga kapatid. Share po natin sa ating mga pamilya, sa ating mga katrabaho, mga kamag-anak, opo. Dahil isa lang po ang buhay natin. Minsan lang po tayo makarinig ng salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil kapag tayo ay namatay na, finish line. Opo. Kaya bago po tayo makarating sa finish line, ay ito na po ang pagkakataon natin na para tayo may ugnayan sa Diyos at tanggapin ang kanyang ebanghelyo. Ay napakahalaga po na mayroon tayo pinangahawakan. Opo. Diba sa buhay natin, dito sa mundong ito, na napakahalaga na mayroon tayong pinangahawakan. Ano yung pinangahawakan po natin na hindi mananakaw? Ito ay ang pinag-aralan, diba? Sa lupa. Sabi nga nila, manakaw na yung kayamanan, pero inyong pinag-aralan ay hindi yan mananakaw. Which is true, mga kapatid. Lumubog ang iyong negosyo, mawalan ka ng trabaho, po. Mag-apply ka ulit, mag-negosyo ka ulit, babalik ulit. Bakit? Kasi mayroon kang pinag-aralan. Kaya nga po, yung mga ibang tao ay nakakapag-work sa ibang bansa. Tulad ng mga nurse, engineer, at ano-ano pa. Bakit? Kasi mayroon silang pinangahawakan. Ano yun? Yung pinag-aralan. Kaya nga po, madalas sinasabi ng mga magulang na mag-aral kayong mabuti. Dahil yan ang matibay na pangahawakan ninyo. Yan. Subalit, spiritual, ano yung pinakamahalaga na pangahawakan mo din? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito, lahat ay iiwan po natin, mga kapatid. Gaano ka man karangya sa iyong buhay, ano man ang iyong estado, iiwan po natin lahat yan. Wala ho tayong madadala. Kahit na yung pinag-aralan mo na ilang taon-taon, yan ay iiwan mo pa rin, mga kapatid. Dahil ang pinakamahalaga na pangahawakan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, pinagmamalaki yan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay may pinag-aralan po. Subalit sabi niya, wala nang ibang mahalagang aking tinanggap kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po ay ating mababasa sa 1 Corinto chapter 15 verses 1 hanggang 4. Buklatin po natin ang ating Biblia po, mga kapatid. Ito pong aking Biblia na aking pong binabasa. Ito po ay Tagalog version po, mga kapatid. Magandang balita Biblia. 1 Corinto chapter 15 verses 1 and 4. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan na inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyo pinanghawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya.
sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap po rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan at tulad sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din na sinasabi ng kasulatan. Wala na pong pinakamahalagang tinanggap ng Apostol Pablo at tinanggap rin ng mga Kristiyano ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po tayo, mga kapatid, ay gusto natin mapunta sa kaharian ng Diyos. Gusto natin makapiling ang Diyos. Subalit, mayroon pong proseso. Kinakailangan po na itong kasalanan na ito ay maalis. Opo. Matanggal. Dahil ito ay marumi sa harapan ng Diyos. Dahil ang tahanan ng Diyos ay malinis. Kaya nga po, kung ating pumabalikan doon sa Matthew chapter 9, na tinawag si Mateo. Anong sabi ng Panginoon? Siya ay narito sa lupa, nagkatawang tao. Opo. Naparito ang manggagamot upang sa mga may sakit, hindi sa walang sakit. Ibig sabihin, para sa mga makasalanan, mga kapatid. Para tayo iligtas. Kaya nga po, good news. Kailangan natin tanggapin ang Ebanghelyo. Napakadali lamang po, mga kapatid. Magsisi ka sa iyong kasalanan. At talikuran mo. Tanggapin mo si Jesucristo. Opo. Paano mo tatanggapin? Magpabautis mo ka sa pangalan ni Jesucristo upang ikaw ay kanyang patawarin. At mayroon pong pangako ang Diyos, yung banal na Espiritu Santo. Na yan ang ating tatak sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Hindi mahirap, mga kapatid, na maging isang Kristiyano. Baka akala po ng iba ay kapag ikaw ay Kristiyano na, ano po, ay magiging miserable na yung buhay. Hindi. Bakit? Kasi nabasa nila, yung mga unang Kristiyano, sila ay nagtiis, naghirap, at bahagi yan ng pagtitiis. Yung isang Kristiyano, opo. Dahil hindi naman po mga Kristiyano lang ang titiis, naghihirap. Marami naman pong iba, hindi lamang po mga Kristiyano. Subalit, mga kapatid, kaya nga po sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano na tinawag ng ating Panginoong Diyos, sabi ng Panginoon, si Jesus ang ating halimbawa sa pagtitiis. Bago po natin basahin ang aklat na yan, mga kapatid, sa unang Pedro, ay atin po na pagtuunan pansin yung ating magiging ugnayan sa Diyos. Yung pagsisisi. Dahil ang kasalanan ay, ang kabayaran po yan, ay kamatayan sa Diyos. Dahil sa kasalanan na yan, hindi po itong ating katawan ang kabayan, kundi yung ating kaluluwa. Yun ang magiging patay sa harapan ng Diyos. Kaya pa sa pamamagitan ni Jesucristo, yan po ay nagkaroon po tayo ng pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Tignan po natin sa Roma chapter 3 verse 6 verse 23 po, mga kapatid. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Libre po, walang bayad po, mga kapatid. Hindi tulad
sa ibang religious group na may bayad ang baptism. Opo. Sa katunayan, karamihan na kanilang binabaptize ay yung mga walang kaalam-alam. Opo. Yung mga inosente. Yung mga baby. Yeah. Wala naman po tayo makikita sa Biblia o mababasa na may mga binautismuhan na baby. Yeah. Kundi yung mga makasalanan. Yung alam na ang kasalanan. Kaya po, sabi sa Acts chapter 2 o Gawa chapter 2 verse 38, ano po ang ating mababasa po mga kapatid? Sumagot si Pedro, pagsisihin ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan. Yung mga kausap dito ni Apostol Pedro at mga apostol ay yung mga makasalanan po mga kapatid. Bakit? Kasi dito sa verse 37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at mga ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Ano ba yung mga ginawa nitong mga kausap ng mga apostol? Opo. Dahil sila po ay kaisa nung si Kristo ay ipinako sa krus. Dahil alam po nila nung time na yon. At nung nalaman nila nung kanilang mga kasalanan, sila po ay nagtanong kung anong kanilang gagawin. Dapat po, gayon din ang tugon natin sa ating Panginoon. Magpakumbaba po tayo, mga kapatid. Dahil napakahalaga na una, mapatawad ang ating mga kasalanan. At kapag napatawad ang ating mga kasalanan, at sabi ng Diyos, ayo rin ay magpatawad sa iba. Upang kayo ipatawarin ng ating Panginoon Jesucristo na sa langit. Ayan. Minsan napakahirap po mga kapatid ang magpatawad. Lalong-lalo na kapag malaki ang nagawang kasalanan sa iyo. Tama? Subalit, kung isipin natin na may kasalanan tayo, hindi tayo naging perfect. Ano po? Pinatawad tayo ng ating Panginoon Diyos dahil tinanggap natin ang Ebanghelyo. Gayun din tayo ay magpatawad sa iba. Although sinasabi na parang ibinaba mo yung pride mo. Kung ang Panginoon Diyos ay nagpakumbaba para sa atin, mga kapatid, na dapat nating tularan. Ang Diyos mismo ay nagpapako sa krus para sa ating kasalanan. Tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinatawad tayo, mga kapatid. Hindi ba dapat ay gayon din ang ating tularan? Opo. Napakadali po ang magpatawad kung tinanggap na natin ang ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Magpabautismo tayo. Saan? Sa Church of Christ po. Open po ang Church of Christ. Sa lahat po ng dako. Sa ibang bansa. Sa Pilipinas. Maaari niyo po akong kontakin dito sa Dagupan City sa Pangasinan. Ang aming puksambahan ay dito sa Burgos Street. Dagupan City, Pangasinan. Ito po ang aking cellphone number. 0992-867-3607. Bukas po ang aming service worship ng Linggo mula alas 9 hanggang alas 11 po ng umaga. At hindi lamang po yan, mga kapatid. Marami po mga Church of Christ congregation dito sa
buong Pilipinas po, mga kapatid. Ano pang hinihintay po natin upang tayo magkaroon ugnayan sa ating Panginoong Diyos? Mga kapatid, kapag tayo ay isa ng Kristiyano, napakadali na po nating magpatawad. Opo. Dahil po, yan po ay turo ng ating Panginoon Diyos. Yung mahalin po natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal po natin sa ating sarili. At yan po ay ating mababasa sa Mateo chapter 22. Mga kapatid, buklatin po natin ang ating Biblia po na kung paano natin mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ayan. Sa verse 38, mga kapatid, ng Mateo chapter 22, ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa verse 39. Dito pinapakita ng Panginoon na yung pag-ibig natin sa ating kapwa, mga kapatid. Dahil kung hindi natin pinapatawad ang nagkasala sa atin, ay hindi rin tayo papatawarin ng Diyos ang mga nasa langit. Opo. Dahil napakahalaga po na tayo ay mapagpatawad upang magkaroon ng kapayapaan ang ating buhay. Tama? Kaya mayroon pong mga taong nagtanim ng sama ng loob na mahabang panahon hindi siya nagpapatawad. Subalit, nung dumating ang time na siya nagpatawad, sabi niya kanyang sarili, parang gumaan ang aking pakiramdam. Di ba naranasan niya, mga kapatid, na minsan nagkaroon tayo ng kaaway, kasamaan ng loob. Matagal na panahon na kinikimkim natin yan. Subalit, nung tayo ay batina, nagkaroon ng pagpapatawad sa isa't isa, di ba napakagaan? Isang halimbawa na lamang po sa mag-asawa. Kapag ang isang mag-asawa hindi nagkakapatawaran sa kanilang mga nagawang kamalian, napakabigat po ng samahan. Subalit, kapag sila ay nagkapatawaran, di ba napakagaan? Balik muli ang sigla ng pamilya. Ganyan po. Balik sigla ang pamilya. Balik sigla ugnayan. Kaya ang Diyos po, kapag tayo ay kanyang pinatawad, magiging masigla muli ang ating ugnayan sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So balikan po natin yung pagtitiis po, mga kapatid, bilang isang Kristiyano na dapat nating tularan. Ayan. Opo, si Jesus Cristo ay nag-iwan ng isang halimbawa na dapat nating tularan na tayo ay maging matiisin. Opo. At ayon dito sa sulat ni Apostol Pablo, dito sa unang Pedro chapter 2 verse 21 hanggang 22, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa na dapat inyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling man. So ang pagtitiis po natin ay bahagi ng pagkatawag sa atin ng ating Panginoon Diyos. Opo, tayong mga Kristiyano ay kailangan po na maging halimbawa po na taglayin natin si Jesucristo, na tayo ay mapagtiis, mapagkumbaba po, mga kapatid. Tayo nagdadako sa susunod na punto.
Tatlo, ang taong pinatawad ay dapat magpatawad din. Tularan natin ang pagpapatawad ng Diyos ayon sa Efeso chapter 4 verse 32 na sulat ni Apostol Pablo. Ito po yung ating mababasa sa chapter 4 verse 32. Sa halip ay maging mabait kayo at mauwain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Magpatawad po tayo mga kapatid. Dahil yan po ang pagiging isang Kristiyano. Dahil pinatawad tayo ng ating Panginoon Diyos. At hindi lamang po isang beses, dalawang beses, tatlong beses na nagpatawad ka, sabihin mo, eh, stop na yan. Kasi sumusubra ka na. Wala nang kapatawaran pa sa susunod na yung gagawin pa sa akin. Opo. Yung bang may limit? Halimbawa, nakagawa sa'yo ng isa, dalawa, tatlo, tama na. Hindi po, ang sinasabi po sa banal na kasulatan ay ito po, mga kapatid. Balik ulit tayo sa Mateo chapter 18. Na nagtanong si isang alagad po, mga kapatid, si Apostol Pedro. Ngayon sa Mateo chapter 18 po, buklatin po natin ating Biblia. Sa verse 21 hanggang 22. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko mo bang papatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba? Ayan. Nagtanong po, no? At ang kanyang sinabi, pitong beses po ba? Ito po ang sagot ni Jesus sa verse 22. Hindi pitong beses, kundi pitong pung ulit na pito. Pitong put. Ayan. No? Balikan natin. Pitong pung ulit na pito. 77. Unlimited po yan. Opo. E yung magkasala isang tao na 10 beses, parang imposible na po yun. Pwede mga 3, 4, 5, ganun. Pero yung abot ka ng 70 times 7, wala na po ata magkakasala sa'yo ng ganun, no? Pero ito pinapakita dito na unlimited ang pagpapatawad mo sa nagkakasala sa'yo. Bakit? Dahil Diyos na po ang bahala sa'yo. At yung nagkakasala sa'yo na paulit-ulit, Diyos na po ang gaganti sa kanya. Tandaan po natin, mga kapatid. Dahil nakakasala sa atin, kapag inuulit-ulit yan, talagang sinasadya na yan. Kaya ang Diyos na ang bahala po sa kanya. Opo, ang bastang gawin lang po natin ay magpatawad lang po tayo. Dahil yan po ang utos ng Panginoon Diyos sa atin na dapat nating panghawakan. Na tayo ay mapagpatawad. Dahil tayo ay pinatawad ng ating Panginoon Diyos. Ano pa? Ano po? Na huwag magkikimkim ng sama ng loob. Ayan. Huwag po tayo magkikimkim. So, ibig sabihin, kapag ang isang Kristiyano ay nakagawa sa atin ng kasalanan, ating kapwa, ipatawarin mo na, huwag ka na magkimkim ng sama ng loob. Sapagkat pag kinikimkim mo pa yan, ay lalaki yan. Opo, magde-develop pa yan. No? Kapag hinahayaan mo yung sama ng loob po, nandyan pa rin. Ay patuloy yan na lalaki, lalala po mga kapatid. Kaya nga po, sabi sa Colossians chapter 3, verse 13,
magpasensya kayo sa isa't isa. Kung mahinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Napakahalaga din po yung magpasensya po tayo. Opo. At ayon po sa salita ng Diyos, opo, tignan po natin, no? Na huwag ho nating hayaan na lumubog ang araw na tayo ay galit pa rin. Minsan kasi ang tao, kapag galit, no? Kaya tuloy-tuloy yan na maghapon naggalit ka pa rin. Subalit, ito ay aral sa mga Kristiyano po, mga kapatid. Sabi dito sa Efeso chapter 4, verse 26 hanggang 27. Kung magalit man kayo, iwasan ninyong nang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Sa verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ayan. So huwag po nating hayaan na lumubog ang araw na galit pa rin tayo. Dahil kapag kinabukasan, galit ka pa rin yan, yan na po mga kapatid, na pumapasok na si Satanas sa ating puso, sa ating buhay. At makakagawa na tayo ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. Kaya bago lumubog ang araw, tayo ay magpatina. Isang halimbawa sa isang mag-asawa. Dahil mag-asawa, hindi naman po yan perfect, no? Minsan nakakaroon po na hindi pagkakaunawaan. Subalit, ugaliin po na huwag hayaan lumubog ang araw na galit pa rin tayo. Magkaroon na tayo ng pagpapatawad, pag-uusap. Napakahalaga po ang ugnayan lagi natin sa bawat isa. Gayun po sa ating Panginoon Diyos. Ano po ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos? Pananalangin. Ipanalangin natin yung mga nagkakasala sa atin. Manalangin tayo upang tayo patawarin sa ating mga nagagawang kasalanan. Yan po isang doktrina, aral po sa ating mga Kristiyano na tayo ay mapanalanginin upang tayo ay mapatawad ng Diyos sa ating mga nagagawang kasalanan. Humiling po tayo. Panalangin din natin yung mga nagkakasala sa atin. At tiyak po mga kapatid, yan po ang ugnayan natin sa Panginoon Diyos. Yung pananalangin, pakikipag-usap natin sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga po, ang pagpapatawad yan po ay nagbibigay ng kapayapaan bawat isa. Napakaganda po bilang isang Kristiyano ang maging mapagpatawad. Dahil yan po ay halimbawa na pinakita ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng kanyang pagkapako sa krus, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Ano po yung aral po natin dito? Ang isang iglesyang puno ng galit, sama ng loob ay hindi pagpapatawad at mahirapang ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa mundo. Kung isa ka ay isa lang Kristiyano, kapag puno ka pa rin ng galit, ay mahirapang ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa mundo. Opo, dahil tayong mga Kristiyano po, tayo po ang ilaw sa sanlibutan. Dahil dadala po natin ang ating Panginoong Kristo nung tayo ay nabautismuhan. Opo. Kaya tayong mga Kristiyano ay maging tagapagdala tayo ng kapayapaan, hindi ng alitan. Ayan. Bilang Kristiyano po, tayo po ang peacemaker dapat po. Pagbatiin natin yung nag-aaway. Ayan. Opo. At ugaliin po natin lagi ang mapagkumbaba at mapagpatawad. Ano po yung conclusion po natin sa ating pong tinalakay sa Mateo? Opo,
na kailangan nating magpatawad para patawarin ang ating kasalanan po, mga kapatid. Ayon dito sa ating pangunahing teksto sa Matthew chapter 6 verses 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Po. Balik po tayo sa conclusion po, mga kapatid. Po. Yan. Ang conclusion po natin dito sa ating pong napag-aralan, mga kapatid, ay may dalawang mahalagang tanong na dapat nating pag-isipan. Una, napatawad na ba ako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Ikalawa, kung ako ay pinatawad ng Diyos, handa ba ako magpatawad sa iba? Hindi natin dapat kalimutan ang ginawa ni Kristo sa cross. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya inilibing at muling nabuhay. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tinawag tayo ng Diyos na lumapit kay Kristo at tumugon sa kanyang salita. At kapag naranasan natin ang kapatawaran ng Diyos, huwag nating sarilinin at ibiyayang iyon. Opo. Kung ikaw ay hindi pa nakatugon sa Ebanghelyo, huwag mo ipagliban ang kaligtasan. Kung ikaw naman nakatanggap na nagkapatawaran kay Kristo, mayroon ka bang taong kailangan mong patawarin ngayon? Yan. Pinatawad tayo upang magpatawad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.